0: ngiyakabaga.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emachunyweni, hhayi ngihleli nawe umfoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje, ziyakhala
2: 88.4 FM.

0: Awe mino kutike ubavusa anga ipi ngoma ku 0687649969 bavuse ngendlela ke yakhona ya sobona ukuthike ubana balucky ubana banenhlanhla bazokwazi ukuthike bakwazi ukuthike bavusa abantu babo ngaleyo ndlela leyo
1: ngikubingelela umsakazi ngikubingelela umsakazi wami igcoka malase madungeni la eDurban North ake ngisike nje nami ukuthi kaye ngithi hayi cha kahle kahle ile ngingavela khona ukuthi la eSouth Africa ukumthetho oqinile esinawo ngoba phela lokho ukuthi ngasuka umuntu nje kwakwelinye iliza azongcwasha khona la ayihlukile phela nale nto ekuliwa nawo ukuthi ake kuhambe abantu abangenamaphepha ithi ayifane nalo ukuthi ngasuka nje omunye umuntu wakwelinye izwe azofihla khona la eMzansi ile engavela khona ukuthi umthethwa la eSouth Africa awuqinile ngempela angafika azenzele nanoma yini kuleli zwe afisa ukuyenza ngaleso sikhathi. Ngibonge msakazi.
0: Ngiyakuzwa qhawe, ngiyakuzwa ngani yakwethu. Engani hey uthini wena, wena usho kuncane wena hey wena hey. Yazi usho kuncane. Uyakhumbula ama foreigners ukuthiwa awase

Ngokuzela ingoma ke kamjabulisi ngalesi isikhatha nawo kusayochatha. Ukhala ngemali yase apps ubani lo umhlobo wenene uthokozwayo emabhida uyena othe wakhala ngengoma kagovozile abangani ubekayishaya lapho na ke nogatsheni phezulu ophongolo zombili insizo zalapho na ke ophongolo zitadele.

0: uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge ungathini kumuntu onezincaki ungathini ngeinkonzo mavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njalo umuntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula uvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makafukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa makhetha ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
0: wam professor kwamukela
2: yebo baba njani
0: mama ngiyaphila wema
2: Baba, nginenkinga lana, ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
0: Ya.
2: Ngizithola, ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo.
0: Ya.
2: Kumele zizime uswikise. Ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile, ziphume zonke ezixakekile.
0: We mama, mangathi uwina lelotho ungangiphani.
2: Hawu baba. Awu, ngikashukanisa phakathi kimi.
0: Yay!

0: ngidaneka manje ngilemsebenzi.
1: Haw! Uyasebenza lesi sikhathi?
0: Ngisejalidini.
1: Uhlala khona?
0: Uhlala khona baba.
1: Uyaphuma ini nge-weekend?
0: Yebo baba, ngiyaphuma.
1: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa ejalidini umdala?
0: Yebo. Ngimdala.
1: Unangaki?
0: Mina 54.
1: Una 54? Ehhe. Le number le ofona ngayo eyakho.
0: Yebo baba, eyami.
1: Angezwa ma.
0: Yebo eyami.
1: Lalela we mama, awenze kanjani yazi?
0: Yebo.
1: Ngolo shado uzoba usebenza yini?
0: Yebo ngizoba ngisebenza.
1: Oh, ngesabathu uyasebenza, ngesonto uyasebenza.
0: Angisebenzi ngesonto.
1: Kulungile wemama, yabona njengoba ngikhuluma nawe uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
0: Awu baba, ngiyabonga baba.
1: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
0: Awu baba, ngizokwenza njalo. Awu ngendlela engixakeke ngayo.
1: Ukoko usazibani ngoba kuthiwa nguthele lento okufudumala njengoba phela usebenza ejalidini uqoko usazibani ulaje noma umedium
0: umedium baba
1: wemama ngizokuthengela ijacket kanokusho eqhokwazi umama oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket uJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
0: Awu baba ngiyabonga, inkosi kubusisi.
1: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama, indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho, uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la. Ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona, ngiyakumajina, ngiyakubona uhamba ukhokhoko. Kulungile ma, sibonane ngesonto.
0: Amen baba.
1: Kodwa uthanda ubani wakabani?
0: Uthusile wakangqobo.
1: Poloba mashiya mahle angathi azoshumayela. Siyabonga salukwazi.
0: Amen baba.
1: Jehova kubusise.
2: Baba udokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
2: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: ndiyaatifaya
2: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo?
2: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga?
2: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina?
2: Ewe tata kunjani.
1: Oh mntana msiyabonga kakhulu uthi xa kusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
2: Ngiyabonga tata.
3: Baba ndizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayibo ehe.
3: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga intshele ezilekhulu lezitha.
1: Ya.
3: Manje sengicela izitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza pha kulo.
1: Ah.
3: Xa ndimbiza wabuya nyhani ngithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele.
1: Hayi bo.
3: Kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondikhetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
1: Ubuyile ubaba wakwakho?
3: Ubuyile baba ukho.
1: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
3: Yebo baba.
1: Hayi mama siyabulela uThixo.
3: Yebo tata.
1: Hayi fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
3: Baba mavula uvaliwe ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
1: Yini oyibongayo?
3: Tata ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula ukuvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda, umngani wamanzi sesontweni lakho ngathenga umkhuculo ndiwuphuza, ngingena sibhedlela ndiphuma zibe ndingasizala kodwa umkhuculo ndisizile, ndiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
1: Umthungo awusahluphi manje?
3: Awusahluphi ekupholeni, uphelile kwawona uvalekile.

abantu abaphila kangcono engibaziyo. Yabona lonto. Ya. Ngiyamfuna ngiyakufuna wena. Othi unabantu kodwa bakusizi. Yabona lonto. Ngifuna nawe sis othi unobaba bengane noma unobaba wengane. Kodwa kayondla ingane. Ngiyakudinga mntanami. Ya inkonzo le ifanele wena lento. Ngifuna umuntu othi ngiba nokuphupha inamba. Ngivuka sengiyikhohliwe noma nginokuphupha inamba kodwa zingapheleli inamba zelotho ngiyakudinga. Yabona wena futhi othi udlala ilotho ngiyakudinga kule nkonzo. Nawe othi uyagembula, uyagembula nje umuntu obhizi emafonini, umuntu obhizi nasekhasino uyagembula, ngiyakufuna inkonzo yakho le. Ya lento lena akufaneke iwelezeni, akufaneke lento lena ngoba ngiyithole kanzima lento. Uyabona lonto. Ya akufaneki iwele ezini and ngisazo ngithatha isikhati ukuyoyithola lento ngoba njengoba kuno much too much kusenzoba nzimanyana ukuthi umuntu akwazi ukuthi aye kulamazwe angaphandle. Iyabona koMalawi, koKenya, koZambia siyithole lezi zinto lezi ezakha lento le. Ya ngifuna ukwenzela abantu bakaNkulunkulu umusa. Ya number 2 number 3 umuntu engimdingayo kule nkonzo umuntu othi nginamaphupho engifuna ukwafezakalisa kodwa lamaphupho ngeke ngikwazi kwafezakalisa imali ngekho, adinga imali. Nginezinto la egcekeni eyimile engifuna ukuzenza. Ngakha indlu, le ndlu le ayipheli. Ngifuna ukuestenda, ngifuna ukwakha ngathi ngisite. Ngifuna ukuphuma emqashweni ngiyoyimela. Kunomuzi kade ngizwa la kuthi uyadayiswa. Awubizi na kakhulu. Amasentshanyana nje angatheni umprofeti. Lo muzi bathi bawudayisa u150,000 kodwa yazi indlela imali engekho ngakhona angazi. Yabo ngifuna lo muntu othi ngifuna ukwenza izinto, kunezinto ezidinga imali ukuze ngikwazi mina ukuthi ngithole injabulo empilweni yami. Ngifuna labo bantu. Ya ilabo bantu engithi ngiyabadinga kule nkonzo. Yabona lonto. Ya wena othi unenkinga ugula ngekhanda, nawe othi unenkinga ulunywa zinyawo, nawe othi unenkinga unempehlwe enyaweni, uneqolo elikekethayo, nawe othi unenkinga ushiwe indoda, nawe othi unenkinga ushiwe umfazi, nawe othi unenkinga angazi ubani othini kuwena, uyakuthuka wenzani, kulungile ngizokusiza. Uzokwazi ukuthi uthole lolu sizo oluqondene nalezo zimo. Kodwa ngithi kule nkonzo yangolosihlanu specifically ngifuna ukunika laba bantu abafuna ukushintsha isimo sempilo yabo, bafuna into yemali. Ya ngizobekhe nginalensebenzo, insebenzo yohlanga lwemali. Ngizobe ngifaka abantu uhlanga lemali. Kunohlanga ongekulithole kunoma imuphi umthandazi noma imuphi umelapho endabuko noma imuphi umprofeti. Imina kuphela ophatha lolu hlanga ngoba nabaprofeti enibahambayo nezinyanga nazangoma enizihambayo imina ofika abasize abagaxe lolu hlanga lufakwa imina kuphela. Imina engathwasela lolu hlanga futhi mina enginenduku yalolu hlanga. Yangizwa ukuthi ngithini? Ya lohlanga lwemali lolo. Yangizwa ukuthi ngithini? Ngifike ngifunde lalelakhe lalela into edala bengibonge laba bantu asebelitholile ngo 3000 rand. Into edala bangibonge nansi ukuthi ngifike ngifunde ingaphakathi lesandla somuntu. Ya ngesingisi kuthiwani, kuthiwa ngifike ngifunde your palm hair hand. Yabo lonto. Ayabo I read yabo these lines yabo in the middle of your hand. Yabona lonto. Ngifunda labo line abala phakathi kwesandla sakho bese ngiqondanisa uhlanga nalo line wenhlanhla. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wena into edala ukuthi ungaphumeleli iyodwa, uhamba abantu abangayazi target, abangazi ukuthi uma bekuvula bakufanele bakuvule kuphi.
Lalelake, lapha kathi kwesandla sami ngicela uzivule, awuzivule isandla lapha, sivule, musukulala, khanyise ilambo leli. Bo, angathi azibo, yababona labo line abalaphathi kwesandla. Labo line ke ibona abaphethe imfihlo yomcebo. Baphethe ujikelele womcebo labo line. Ngifike ngifunde bonake bese ngilufaka loluhlanga la. Kulo line ophethe intatha ngoba njengoba babona labo line ngisho ngabuka omunye angeke angithi lele nobabele empedeni. Ngicela ubukele intombi yakho, mtshela verse. Liyafa bafana bo line. Aba

yangizothi ngithini ya kunexolo kunexolo ingakho ngitshena ngithi mina yimina ngedo phethele induku kunexolo elitholakala eMalawi naseZambia yabona lonto ya leli xolo libizwa ngonhlumeka nhloyiya unhlumeka nhloyiya iwona engiphethe yangizothini ya nalamafutha nalamafutha esadawana esimhlophe esadawana esimhlophe yangizwa ya ngiphethe lezo zindukuke uma senginika lababantu ngibanika lolu hlanga ngifuna mina umuntu othi umprofeti ngizobuya ngizokubonga ngoba uma ngushana lolu hlanga ngibasha ngo 3000 bese ngimtshena umuntu ngenqumela isikhathi ukuthi after 2 months uzozonginikeza u 10000 rand angithi mina ngisuke ngazi ukuthi ngimuphi ifa uyangeza ukuthi ngithini ngisuke ngazi ukuthi ngimuphe ini ifa lalelakhe ya ngithi kubantu bakithi lo msebenzi ngike ngabenzela abantu beku 2024 ya 2024 ngabenzela abantu baseThekwini ngathatha nje onda abantu abawu 60 kuphela ngangibenzela ngawo 3000 rand ngaphinde ngabenzela eGoli eSintin it was 2023 yes ya eGoli yes ngabenzela angiyenza yenzi lensebenzo yabo ngiyenza kumuntu osengihambile kakhulu oli client lami uyabona lonto ya angiyenzeli umuntu engimsontisayo umuntu engimsontisayo ngiyamkhulekela ngimvule ngewasho ngimvule ngamafutha of fat oil yabona lonto yes lana sengiyajula uma sengena la ngoba lento lena kufuna kala ngixoxisise kahle nawe ngikucheck ukuthi awuyona yini lenhlobo enomhobholo awuyena nomuntu engizothi senguvulile after 2 months awusabuye nozobonga ngoba lolu hlanga lodinga ukuthi ubuye uzolubonga lolu hlanga uyabo yam labakhe sengibenzileke ngiyangibatshena ukuthi umuntu ubuya no 10000 azobonga ngo 10000 uyangizwa ukuthi ntini ngoba isimo sabo vele sisuke sinjani sisuke sisihle ngendlela ejabulisayo kodwa lalelakhe mlaleli wami ngifuna abantu abawu 100 ngolosihlanu ngifuna abantu abawu 100 ingakho ngikhetha ukuyenza lento ebusuku ngoba ingelosi yasebusuku iyona engisebenza ngayo kakhulu uma kusebusika ngizomchazela ukuthi isho ukuthini ingelosi yasebusuku ya ngizomchazela lengelosi yasebusuku ngoba ukuphambana kwezinto zabantu abantu abasuke bebathakathi labo bantu basebenzisa yona ingelosi yasebusuku ingakho ebusuku uma utubheka phezulu ubheka iinkanyezi uvela ubone enye inkanyezi evela isuku ithi twi yabo kusuke kuyingelosi yasebusuku ishift amadestini abantu yayizwa loo nto sizobe seyichazeke loo nto angikho kuyona kodwa ngithi le nsebenzo angiyenze mini wena ezokuphutha bese uthi wena hayi ngizofika kubaba ngesonto emini ezongenza ngiyaxolisa ngenza umusa kaJehova kungithatha isikhathi ukuphahla ngiphahlela ukuthi bavuma bangiphethe bavuma umjuluka nozimu bavuma umahuwa ukuba lenduku yabo ngibalekelele nabantu abathandaza kimina uyangizwa ukuthi ngithini lalelakhe wena awunawo 3000 ngizocela ulukhanyisele lolu hlanga okwesibili wena awuzukubuya after 2 months no 10000 uzobonga ngizocela after 2 months ubuye nenkuku yesizulu inkuku eyimpangele ya eyesilisa eyesifazane iqhude isikhukhukazi uzomukela nalokho bese kuthi wena othi ayi umprofeti ungenzeli isimango

0: sampulile. Mina ngiyazibona ukuthi amandla ka 10,000 nginawo. Nawe futhi ungezi no 10 noma abethu amandla uzobuwabona ngoba induku lenkhuluma ngayo abantu abantu benkosi. Ngikhuluma ngento yemali lapha, ngikhuluma ngogebhugebhu la. Lana ngikhuluma ngomsipho sipho. Ngikhuluma ngenye into la. Lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngento yokudlala la. Yangezwa thinjeni. Wena ozothi ayi kuvulekile mprofeti angifuni kuba nomkhobholo ongabongi. No, ungezi no 10,000 wena. Uzongitholela uzongithengela isikapu usikapu noma imbuzi yangezwa thinjeni. Ya ngoba ngifuna loluhlanga luphile egazini lakho. Inkuku ngithi yaphila imbuzi izobe iphila yabona ifuna lento ukuthi iphile lapha egazini la obunye enye imfihlo njalo lene engihlebelayo nenye imfihlo yabo enye imfihlo uma usetshenzwa la usetshenzwa khona oya uyobonga ngesilwane esiphilayo imfihlo lengunikeza yona lalelake ngifuna nikhe manje wena umuntu wakithi nina abantu baseThekwini mlaleli wami ngiyazi mlaleli ngikhuluma nawe ngiyacela ungilalele ngilalele ngikhuluma nawe usuhlupheke kakhulu usuzame kakhulu ayikho into elungile umsamulo ngisile kubhedila ngithi ufake iphandla kwabheda ngithi ukwazile kwazela umsebenzi yabo uyabheda ngithi lalela ngifuna mina ukuthi ngunike loluhlanga lolu ngifuna ukunika lolo awunawo 3000 uzolukhanyisela loluhlanga uzolukhanyisela ngifuna abantu abaserious la ngicela umuntu oserious kulomsebenzi engizobe ngiwenzela abantu uzolukhanyisela loluhlanga sezwani uzolukhanyisela uzongiphathela umnikelo ka 455 rand 455 rand ya ngicela abantu abaserious ngifuna umuntu ozothi uma evulekelwa inesi sibusiso evulekelwa imali akube umuntu ozongondlela abantwana bakhe akube umuntu ozobondla abazali bakhe akube umuntu ozomondla uma wengane nonkosikazi wakhe ngicela kube yilabo bantu ngiyacela ngoba lento lena ngiyayigaranta lento engizonikeza yona ngiyayigaranta lento engizokunikeza yona lana ngizokunikeza into enginikeza abantu esengibafundile umqondo wabo ukuthi lo is a family woman lo is a family man abantu laba aba okunemindeni ephila ngabo bese ngiyabahlephulela lenduku ngiyacela hlobo sami umntwana osemncane uma unephupho lokwakhela abazali bakho umuzi wakhela umama wakho umuzi wakhela ubaba wakho umuzi thengele umama wakho ifinish thengele ubaba wakho imoto uma unephupho elihle elinjalo noma ngabe kuthiwa umntana omncane woza ngizokunika lento lento ngiyifaka phakathi kwesandla ngifunda labo line abaphakathi kwesandla sakho bese lento ngiyayibeka kulo line onjani odonsa ngawo wena inhlanhla uyangizwa ukuthi ngithini lalelakhe hlobo sami izandla lezi bengafaneke izandla lezi zethu zithinte noma yini ngoba ifa lethu lisezandleni yangeso ifa lethu lisezandleni isandla sakho uma sisetshenzwe kahle siyothinta izinto zikwakhela amamiliyoni sandla sakho masisetshenzwe kahle uyoqala uluka umuntu oyedwa kuzokala sekuthiwa usunesaluni kuzokala sekuthiwa usunamasaluni kanti waqala ngokuluka umuntu oyedwa kwasho ukuthi sandla sakho sinjani sigeziwe ebunhlanhleni Yangizo tingting. Yabona isanda sakho. Uma sigeziwe isanda sakho. Silungisiwe isanda sakho.
1: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje taxini bengiyiqoqile ngayibeka la. Omningi nje kufuna ingane zami zibe khona zingilekelele. Okukhulu kunakho konke benginethi ibidla esiswini. Mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni. Mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ngikhulekela wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela Sakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya. Savuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo uzobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami zingihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Bafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe. Mayihamba, mayihamba. Sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona. Sijana ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazana yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba ikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazana yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba le ngane le nyoka mayiphuma le ngane izokhokotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi mama debe nawe phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma khulumo ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamabhula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye la ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kwathi angingamfaki ngamkhabisi sengimfake la mafutha lathi uza hayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabafo ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangafu mina bithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bekade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngithengile abantu ngoba ngibonile ingane yafo ma ngibuya ngifuka umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje efele yayibiseduze kanti ma ngithi kuvele kwathi khaxa uduthi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kulena ipheya edlule nethi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona idliswa nakuyena uthi aphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi yikeyike le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga
2: ngiyabingelela bazame ligameni enkosam Jesu Kristu ngiyalibonga leli thuba
3: and the East Coast. LA East Yemzan. Inanda 88.4 FM. Today's best radio. Radio.
4: Brothers and sisters!
5: Hurry up!
6: Ready?
5: Roll and tape.
6: Let's

ngisayi ngoba buka phela wesisi ngifuna blend yekhisi ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asikaqedi my love nalendawo asikayazi kodwa ke sobonisana.

akwengine ngewindisi sintoni ngibingelele ya umndeni wosobar kusiyami ubhuti nje kakhulukazi awasulinga inhlonipho nesimile nenhlonipho yakhe awu awu khomisa umntwana ngumndeni wosobar

0: Hi.
1: Hayi ngoma ngihamba nazo zonke kehle ngihamba nazo zonke.
0: I like that.
1: Ngoqanga. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kulamakhehla la kade lapho. Oh hayi. Swa kutika mina lozo insizo lezo ngiyazazi. Uzongikhala ngosithombe nje. Ubuza kuvuka ingoma manje ngivuka enye ingoma lapho. Muthi ndame bese ushaphu shiya mina. Sazi yonke into lezo zinsizo. Awubomosake sisonke ngisihlambeni ngakho. Sisibanike support abantwana othando. Wacofa umntwana
2: ngoba kodwa ngidlala kumizi 2 kodwa mabe.

0: ukuthi akuvuka ingoma bekuvuka enye ingoma lapho muntu ndamene bezoshaya futhi amen sazi yonke into zozenzizo awubomosake sisonke ngisihlambe ngakho sithi sibanike support abantwana uthando wacupha umntwana
1: ngoba kodwa ngizala kumizi king kodwa mabe udlala uthando.

0: zonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo.
1: Rathi ke sizwa kahle kamhlophe ke emhlonishwa ke ukuthi uhlelo henizo luthula ngokusemthethweni kusasa njengoba kuyena ke umhla 25 kuJune bese kuthi ke ngawo ke umhla ka 1 kona ke uJuly kuNtulukazi kamabhizinisi akulomkhakha isayo njengoba sazi ukuthi umasipala weTheku ukabantu ekuhlaleni sabanga khuluma.

0: ungawubuzile kodwa engibonayo ukuthi ubalulekile ukuthi ngikhulume ngibhanki naloko kubuziyo.
1: Yes.
0: Ubikele umyeni futhi noma ngabe uyohlola umakoda akasuke emzinamba yohlola yena nje.
1: Hamba yena.
0: Indoda ingekho indoda ebikelwayo uma sekuba ukuthi ubonisana nayo mase kusuka ke kuyohlola.
1: Yes.
0: Nemithi ithi mayiphuma lapha enyangeni iphume iyazi ukuthi masibani bani nenkinga yokuthi uthole imithi ukuthi.
1: Mhm.
0: Okuyona uzofisha isimpepho ibike lento masibani bani uzosebenzisa imithi enje la ekhaya.
1: Mhm.
0: Ngezathu esiwukuthi.
1: Yes.
0: Akakwazi ukuyiyela yena. Ngoba uzoyibika phi lo mithi maybe
2: ukuthi babisho kumhlabu
1: eneyiwasho eminye ukuthi mhlawumbe uyofuya uya kuma interviews njalo njalo yonke leyo mithi leyo ke idinge ukuthi umyeni abe ayazi futhi ukuthi kwenzakala ngani
0: into nje umuthi makhoti funake azi umyeni ukuthi kwenzakala
1: yes
0: akanayo imvume ukuthi azenzele nje ngoba leyo nto ifana nalokhu uzana ifana na ukuthi umntwana nje uma useyingane noma useyumfana ungakaphuma ekhaya
1: yes
0: akwazi ukulanda inyanga nje emzini ngaba kwakho umakoti kuyefana no umntwana angikathali ngabe umfana noma uyintombazana kodwa awukwazi ukulanda inyanga uyilandele kini inyanga ifika la ngemvumo kamnumzana omnikazi
1: wacela
0: ishungakugula wena babugina
1: yes
0: ufuna isinqumo sikhishwe ugina uyihlo ukuthi ufuna kube khona inyanga ezala izokusiza ngo 1 no 2 ngoba uyena umndumzana walecela noma kodwa ke kuba into enjalo
1: yes babusuku sike samhlambe sayigeja kangenye le ndaba emakwenzeka cisheke kuba yilona idlisile ngidlulisa emhlabeni mhlambe uthethe yangidlisa langena kabi ngase ngiyadlula esimene sikanje lokuba kanjani nanokuthi akubi nenkinga mhlambe empilweni ngale ngaphesheya kwethu
0: zinkulu kakhulu phela inkinga lapho ngoba sekufa umuntu ngenxa yesandla somuntu omakhoti futhi ngicabanga ukuthi sikhulumela umuntu omkhoyana nongabe umamezana ngophela naye umamezana uyadliswa
1: yes
0: ekutheni naye akwazi ukumthanda umakhoti nje isho babezalo ngangena ukudliswa umakhoti benza ukuthi nje ifuna kabe into ethandwayo
1: hey
0: ikaningi lento wemkhulu ungayibukanye
1: yes
0: ekutheni idliso maliphendukile ngoba isikhathi siningi idliso lamphendukela umuntu onedlozi liphendukela ube ufa kuyena ngoma la esifubeni ukuhlala umndeki umndeki idlozi leya
1: yes
0: mali fike igeje ngoba idliso lakhe kwangeyilwana kungahlalisana
1: yes
0: kuphakama itho ngalithi livimba lento kanti naye ifuna ispace sokuhlala mase gcina umuntu wakhona egula kugcine kunenkinga
1: yes
0: so nje uma efile umuntu phela usubulele lapho kudinga inhlamulo yokuqala kuwe uma sugcina intethelelo kulomuntu owenzele isimo kuyena
1: yes
0: singakwenza ngesintu ukuthi umuntu ufuna inhlamulo kanjani ufuna into esele icele kanjani kodwa ngale kwelizayo asazi kumnikazi wabantu suwe singaqedisona uthi suwe sihlamba isithunzi nje ukuthi singamngami kabe ngokwesono usuke sazwewe lijudane lelishoyo
1: babusuku yes mhlambe sisekhuluma ngale ndaba ngiyakhumbula ukuthi waveza ukuthi asikhuluma indaba yobubhebila ohlelweni sikhuluma ngabantu cishe abacacelwe noma ubaba wekhaya noma umuntu oseshadile masingayibeka ngolimi understandekayo so kodwa angesikubalekele mkhulu ukuthi lokho akusho ukuthi abekho abantu abangashadile abalisebenzisayo uyikoroso leli lothando
0: iqala nje nje nabekhangile nje bayakwenza lokho kungekuhleke esingaqhakambisi noma esingakushayela ihlombe ukuthi ungathi unentombi nje kungakaba naye ingoduso usuyofuna intando zokubopha leyo ntombazane ubushimane nokuyihlaza lokho nongayithembi nje umfana umncane kangaka ngoba uma ungakagalwa kukhomba ukuthi usemncane awukwazi ukusebenzisa ingane yomuntu umuthi ngoba awazi kusasa ukuthi uzowushintsha yena umqondo ngoba uthando luhamba likhulu manje nalabo abashadile suke sebezele ngoba ubabuye ingane uma weyingane uthando kahle kahle liyakhula msakazi ngoba isho behleli khona engifuna ukutshela yona uyazi uma behleli abantu abaganene uthando neyinsuku khona iyinsuku la umalawo nje upartner wakho

0: Angeke washela unkosikazi ingubo. Mhlambe ungamlekelela makuphekwa, angazi noma ungamlekelela ndlelani, kodwa ikuyinkinga le. Andoko manje kuyabonakala kuyenzeka. Kodwa ngikhala kakhulu leyo kumwashela ingubo. Hayi ngingamlekelela mhlambe ukumthoseleni ivoroso lapha.
1: Ngoba na uzodla.
0: Yes, yes. Mase kumele ngiwasha inkinga ngampela. Leyo kuyokuhlehlozisa hayi ke understand ngingahlehlozisa nami.
1: Hayi mase uwasha sosele kubambe ngampela idliso. So kuyinto enzima la kakhulu ukuwasha. Kufana mina nasendlini ngiyakwazi ukuthatha umshanelo uma engekho mama.
0: Yes.
1: Ngiyakuhlele
0: yona ingcolile
1: ngoba. Ya, ngoba nakhitha akekho ngiyakwazi futhi ukusula ngemopho la kumanzi khona. Ngisho into engiyenze.
0: Hayi ukuthi umanzi so chitheke inkomishi la ngoze
1: ukuze kufike umama kuba uyena ozokwenza leyo nto. Kodwa leyo ukuthi ngampela ngithatha amapeni fakhe. Namapetikoti uyindoda awenziwe. Kufana nawe wena muntu esilisa. Awumwashisa umuntu esifazane izinto zangaphansi.
0: Babisho.
1: Awenziwa kukhanda isichitho lokho. Izinto zangaphansi nje uyayi.

0: washela wena noma ngabe uyindodwe uyawashela kota lezinto zama private uyaziwashela ufuna
1: ifike ngaphambi kokuthi ke sifike la elwa ebandla mabushuku ikakhulukazi siya sibheke ke ikakhulukazi siyishiye le ndaba ohlangothini lo muntu wesilisa sasithi ukumkhia so esimeni sentando esuka kwesilisa ibheke owesifazane asithi intando noma sayibiza ngani ngazi but awusilandise ngayo ukuthi umuntu wesilisa ke yena kuye kube kanjani ohlangothini lokuthi icishe ezame intando kumuntu wesifazane kumlingani
0: Intando nje esandleni sesidla nesomnxeba igama la intando nje intando nakulona isayithi lomuntu osilisa iyawesifazana ngoba isuke iwakha futhi akwakhiwe enye yona leyo yodwa iyakwazi ukusebenza yale iyakwazi ukusebenza ibuya ya into eyodwa nje
1: Yes. Mhlambe ikuphi ke babushuku umehluko phakathi kwayo ukusebenza ukusetshenziswa ukusebenza umuntu wesilisa nokusetshenziswa umuntu wesifazane. Mhlambe ikhona yini imigomo ehlukene la phakathi kokwenza. Ngibhekana nokuthi lo wesilisa ozoyisebenzisa naye kumele isebenzise kumuntu asashade naye. Noma mhlambe umuntu osisa ngayisebenzisa ko girlfriend yena.
0: No, we walimaza phela my girlfriend.
1: Babushuku.
0: Kusuke kusay ground la sema lokushini lelo. Noma sasithini ibhuquza la kujinywa khona.
1: Babushuku.
0: Sengizodlalwa ke igame ama-ground namakhulu. So uma wena uzuzo ufaka intando entombini nisadlala lo mdlalo wasemqubeni. Uyamlimaza phela umuntu kusasa lakho ufuna ilandelana nawe. Kwaye wena futhi uyayilimaza ngoba ngesikhathi le kulandela nawo uzophazamiseka. Landenziwa abantu esibazi ukuthi
1: bahlala ndawonye.
0: Bafasile ifindo njengoba kuthiwa ebuhleni nasebubini. Uvuma ukuthi uyawumondla, ukuthi ngiyomondla. Ngimnakekele, ngimnakekele. Angisoze ngamthatha omunye sakhona lo, awusoze wamthatha omunye sakhona. Leya nto elandelwayo.
1: Babusuku.
0: Engilimaze futhi leya nto wena msakazi uyikhuluma isikhathi masekhona ukuthi umfundisi mekubuza leya nto ukuthi uvuma ukuthi lo mfazi uyawumondla umnakekela usoze wamthatha omunye sakhona uyivuma kanjani leya nto uma uzophinda uthatha isithembu ngoba ufuna uyiphikise kumfundisi umethi vuma ukuthi asoze wamthatha omunye sakhona hayi mfundisi ngeke dlula lapho jombo
1: yes ngoba abawubuzi kodwa aze emgcagcweni wesinto bakuthi umthetho uyabuza babuza ukuthi uzomthatha wesibili noma kubuza omkhulu
0: no akubuza
1: ngikhumbula nami kubuza
0: ubuza uhulumeni nje uthi uyamthanda yini usibani bani wasibani bani nangala kubuzwa mase kube kuphelile kodwa lo omhlophe okukholwa cha kuyasho impela ukuthi awusoze wamthatha omunye saphila lo
1: yes
0: manje eyi uma uyinsizwa nje yakaZulu noma ePhesintu noma ngaba uyena umZulu
1: yes
0: lo mbuzo ufuna ipassport impela ukuyiphendula ukuthi
1: ngazo uyigaxelisa
0: uyabona uma uthi usafuna ukuganwa nje ungayikhulumi le nto ufunga into ngoba ke sikhathi ufunga lapha uNkulunkulu usuke lalele namadlozi akho bowe ntombazana nabakini namathonga asuke ekhothamele lo mshado wenu lawa ehihlobo nabangani nemndeni manje lento wayivuma kukhona imimo eminingi
1: babhekile
0: uma usushintsha usuzathe umunye saphila lo usho ukuthi imimoya wena
1: ozophulisa ithembiso
0: uphulisa ithembiso entweni wayisho wena manje ufuna ukuthi bayifundeke leyo nto kuyijombe kuthini bangayivumi leyo nto uma bebuza bafundisa
1: niyezo wemabhungu umkhulu angazi noma le nto zisenzeka yini manje kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngale eminyaka kwakwenzeka ukuthi

0: le intokazi nje esakhulayo engakho futhi umuntu umbuzo asicile la kwakuyini le and kwakuyona into endayisebenza kanjani
1: izizweke leza kuseyontando
0: mkhulu
1: sowezilwaneke lezo kungaba mabutho ngabe izizwe ngoba kuyahlukana amabutho nezizwe kodwa kwanda honye
0: babushuke
1: kufana nomzulu nempondo ngoba abantu bakhona into ecisha ufana
0: shuke yes
1: umlungu ngathi siyafana kanti ukhona umehlukwana omncane mase usilalela kahle
0: yes
1: asibeki inkulumo ngokufana nazo izizwe namabutho kuyahlukana izizwe lezayilandi intombi noma eyilandi intombi ngoba amabutho nezizwe kusekhona kwemayi siyaphatha ngithina mina mayibalekile intombi nje ukunika ipage ukuthi ufune boy khona uyabona
0: so ngifisa ukuthi ngemkhulu
1: nambalekile insizwa phela ngacindezela abantu besova
0: yes noma ubaba sekushiya xhumana nomkhulu mkhulu ngumnumzane nginomuzi nginamadodakazi
1: yes
0: sihlele sibukela umabona kude nje siqedwe isidlo sakusihlwa yilezi ikhathi
1: yes
0: la indodakazi yami iyakhala iyabaleka isifuna nanga umfana kaShangaza ngibazohlala phi
1: alright
0: umfana kaMkhulu bela bakhele insingweni kumele ngenze njani mkhulu njengomnumzane na indodakazi yami ke la igcikini
1: uyayilandela
0: siye khona la
1: yizo kuyofika lapho bafuna kuphela isibithwana ngoba ngeke iye ukukhala phela ingafika ngalapha kwesinye isikhathi mawithu man sine gobongo utshayayo
0: oyese
1: bayithumele lo iphahlo gobongo manje ufuna mayifika umfusungwe yale gobongo kube khona umkhuba omenza wona ozohambisana lento mthuma ngayo manje mangakafiki kuyena ngeke isidamuke lento
0: okusho ukuthi mina mkhulu nangu lo undodakazi iyamvuka lento kufanele ngimlandele ehambe yela eyakhona makusimlazi
1: sami uyalandela uyajahwa ngemuva kubona ngathi uyongena maphi ngophela impilo yomuntu la
0: sifike sibenzani lapho
1: no akuliwa phela ngantu wakhumuzi nje kwakunjalo siqalile wakhumuzi uzobonakala ngani ngene lapha kanje kubonakala futhi si right mase kulandelwa kamasiko kumiswa iduku makumiswa iduku iyagalwa nje insizwa
0: okusho ukuthi mhlawumbe asilungise le mkhulu ngoba izozwaka lento yamosha ukuthi bese singasaloboli singabi serious ngoba leyo nto kufanele yenziwe umuntu osevele neyinkomo esevele kulungela ukuthi egane
1: phela ufuna ushayeke mangalokhu zingane ungakulungela etgane
0: labusuku
1: uma uthi wena uyijumela ngeyinyozi zakini ayithi mayifika kini phela masuthumela abakhongi
0: babusuku
1: bayovela kukhombisa ufuna ukwakha awuqondile uganga ngale muntu
0: yes sibe sikhulumisana ke naye umkhulu ke usasa somdlebe ubabushangase ungumela point abuke uphinda beke isazisa amasiko kakhulukazi sikhuluma nje izindaba ke eziningi ezahlukahlukene zehliso ke noma ke zekorobela ikakhulukazi njengoba ke sidingida nje izindaba ke ezihlukahlukene njalo la kuhlelo inyuvesi yesintu kumsakazo ke inanda 88.4 FM mhlawumbe mkhulu asiphethe ngedliso elibi ubuka chaza uthini leli okungalona ke elothando mhlambe leli elikuthi alihlosile ukuza kahle kumina uthando ngicathi usuke uzama uqinisa uthando so usukuza kahle bangibheka ubethele isipikini
1: ngicabanga ukuthi uma sikhuluma ke ngamadliso lawa amabi ekhwama ezimnyama lawa oba nomona onhlizombe laba abazi ukuthi ufuna abaphikisane noNkulunkulu uNkulunkulu akhanda umuntu bona bese bembulala umuntu ahlukana kaningi lawo madliso khona oslow poison khona olanga tshoni njalo njalo
0: yes
1: so amadliso amabike lawo engicabanga ukuthi ngingangangena kuona kakhulu ngoba asuke ephuphisa nje mabi kuwukuthi nje mawungazizwa kahle esubeni kungaze kukhandeka into eyiningi ngoba abanye bagcina beneyivuba nje abanye bagcina benama TB abanye beno-asthma izinto eyiqale eyintandweni lezo umunye agcine nethwabo azafa umuntu ebulawa yona yonke le nto ehlala esifubeni kanti zikhona izindlela zokuyisiklini isifuba njalo njalo abantu bahambe abantu babathandazi bahambe inyanga bakline uma usunephen ungayitholi kahle esifubeni ngoba uma usubambekile idliso isifuba siyakutshela futhi ngoba awuba right umuntu odlisiwe nje onedliso ehleli kuyena uvama ukuthi isifuba sakhe singaba sesimweni esikahle wadliswa ngabe udliswe ngendlela yentando ungabe kodwa leli elimbi-ke alikhulisa impela lona ngoba liyakwehlisa nasemzimbeni leliya lichiga mhlawumbe

0: Emini esibili ukhombisile ukuthi naye usiyafuna ukuthi ibafana bafana idlulele esigabeni esilandelayo. Ngokwenza lokho kusinika ithemba lokuthi emdlalweni lo wethu esodlala kusasa ekuseni ngo-3 neSouth Korea maningi amathuba ukuthi singase siwine. Because into ebalulekile njengamanje sidingayo asidingi lutho, sidinga ukuthi yena afake abafana abazokwazi ukuthi basinike 3 points.
1: Abafana abazokwazi behlasela ngoba
0: ngihlasela ngakhona. Angithi abona nje abona ekufaneni kwaMfukeng. Kwabonakala ukuthi umdlalo wakhe
1: no-apolisi
0: nomaseko and then kuyawenza umehluko. So kuyofanele aqiniseke kulabafana and labafana badlala ibhola lase-South Africa abalijwayele. And uzokhumbula ukuthi wathi uMfukeng esekhuluma emva kwegame ukuthi ukhotha utheni kwena uthe zethembe hamba into oyaziyo uyimisele
1: urepresent South Africa.
0: So if ngase thina abafana bangafaka namphakwa labafana abanento ethi sifuna u 3 points noma kanjani siyaqhubeka siya ku 32.
1: Hayi siyabonga kakhulu la ke sibonga.
0: Asibonke
1: bafana. Ngingaze ngize ngivale ngifuna ukuthi umlalelezwe la. Sokwazi kodwa ukuthi usitholele uPep Corner ukuthi sisiphephe la. Sikhephe khona nje la ukuze emasikrini nasemsebenzini sihlale sonke ngo-3.
0: No hayi sizokulungisa.
1: Cha hayi ufuna ukwenza.
0: Sizokulungisa lokho sokuncaba ukuthi
1: uPep
0: mhlawumbe nami ngizodrive ngizobe ngikhona.
1: Singakujabulela lokho.
0: Yabo mhlawumbe nje mangizobe ngidrive kahle nami ngiyodlula uma ngilaphana ku-N2 ngibona ukuthi akukho ningi kuphasela.
1: Ushaya. Alo sesikumphathwe inhlelo njengamanje sifuna nje ukuthi abalaleli bonke bethi sebeyivezile imbono yabo kuphinde futhi nabanikazi beyihlalo khona la emsakazweni beveza imbono yabo sawubona nondaba sibingelele ugagashe
2: iyanqobezitha
1: uyaphila kodwa
2: ngiyaphila
1: sikhona
2: yeah.

0: ngiyathana nami ngiyodlula uma ngilaphana ku-N2 ngibona ukuthi akukhona engikuphathelayo.
1: Ushaya. Alo sesikumphathwe inhlelo njengamanje. Sifuna nje ukuthi abalaleli bonke bethi sebeyivezile imbono yabo, kuphinde futhi nabanikazi beyihlalo khona la emsakazweni beveze imbono yabo. Sawubona Nondaba, sibingelele uGagashe.
2: Yeah, ngqobezethu.
1: Uyaphila kodwa?
2: Ngiyaphila, uyaphila.
1: Sikhona.
2: Yeah.

0: uzokala umaho petha sekuseni.
1: Kulungile sibonga kakhulu wemtunga sithemba ukuthi ekuseni sokwazi ukuthi sibone into yamehlo. Siyabonga kakhulu mfowethu.
0: Siyabonga msazi, ngibonge futhi sesiyothintana naye sonke elizayo.
2: Hayi, siyasibonga kakhulu umlaleli ekhaya, asifisile iqembu sizi bafana bafana njalo umuntu.
1: Eh, nazoba nohlakani.
3: Heli ngawe. Of the world I live.

0: sipha bo nathi adumpeka ube bona bonza ngisho
1: ngizosana lesethu
0: singalile nje ngabo akasinya ngizibuyo izinto nje zidlala ayibali ukuqhubeka kuqhubeka kuqhubeka ngizizwe ngizweke ngekhoze yetherapy se inabe zinandi kwenguhle kwenzekile ngale uthi nje ngisenziwa enyawo saqalwa enyaweni awushini lo uthuba inhlungu ngeke ukuthi le pain le umsipho donse ka ngayizwa ukuthi ayisekho sekufinisa
1: same
0: time and say ngikafini izini ngiyo ushuthi kwaqhubeka le kwaqhubeka le kuthema kufika lapho kule ndawo yebhlungu ngeza ulomzima ukhululeka nje ukuthi umzimba kuzo ngathi khona nje into ezakala emzimbeni ngathi yebo ngiyabonga kakhulu ngenkosi yethu esithandayo esenzela konke okuhle ngoba ngithengizwa nje ikhuluma ngomsombuluko ngoba ngilalela iredi ku-8 ngasho ngathi hayi ngathi kungifanele lo mina engizoba ukuqala ngoba thina baluletha ngifuma ngathi nje ngifile unethi angihambe uma ngifuma belinetha ngathi nje uma ngabe liyanetha asuze kungifuna

0: ngithengiswa nje ngikhuluma ngomsombuluko ngoba ngimlaleli radio ku-8 ngasho ngathi hayi ngathi kungifanele lo mina enzoba ukuqala ngoba sele baluletha ngifuma kasiwa imali ngathi nje liyoletha ngihamba uma ngifuma beliletha ngathi nje uma ngabe liyaletha asuze kungivuki ngoba ngiwulanda ukuphila kwami emshinini
1: ungithuma sengelokhugeka kunamazi ukuhamba ngendlela
0: kodwa angizuphuthelwa.

izingane engenayi access kuzona. Bana njengoba kwenzeka kanjalo umuntu ophazamsekayo kuphazamseka wena wena ophazanyiswayo ngoba kuyabonakala ukuthi ele ivula into zakho uvamsile ukuphazamseka usiza udade wenu angabongi usiza umfo wenu angabongi ugcina usuthi ngiyeke ngisasiza umuntu nabanye abalandela ngemuva abalufuna ngempela usizo lwakho usuthi wena ngeke usabasiza kanti njengoba ubuphazamisekile akusizini ababantu abangabonganga isibusiso sakho silele ekusizeni abantu bomndeni wakho kungenzeka kube khona isibusiso esilele ekuthenini uma upha abantu amagrosa uyesitolo ufika uyathenga usuba nalentshisekelo yokuthi ake ngithenge i-bri pack ngithenge lomakhelwane ake ngithenge i-10 kg ye-rice zothuma ngiphekezele ngiyonikeza umakhelwane ngoba umyeni wakhe akasebenzi siyaxoxa masibuye enkonzweni siyaxoxa masibuye emasimini siyaxoxa masibuye entweni zomphakathi ake ngimphathele lokho bese kuthi lowo muntu omenzele kanjalo uthi uyezwa kusasa uzosekuthiwa usiyakuhleba ngiyaqhubeka nimprofethi ngisize umuntu oxakekile emphakathini engikuwo uma ngisiza umuntu bese phenduka kanje lalela mlaleli wami into edala ukuthi sibusiso sabekune nabo njengoba uchallengeka njengoba uhlangana nalabo bantu abangabongi yingoba kuvinjwa isibusiso esiza kuwe ngizothini namhlanje nangu ubaba ufundisa unkosikazi wakhe wasemila impiko usuthola omunye uyayibona ingane yabantu ngempela ukuthi izoluthuthukisa igceke lakho uma ingayiqhuba lezi zifundo zayo usunento ukuthi ngamfundisa nje lo waya wamile impiko esefundile wangishiya kanti sibusiso sakho silele ekuthenini unkosikazi oyophakamisa iphupho nalo ngalomndeni ngokuthi athole umsebenzi ongcono manje wena awusamqhubi ngenxa yokuthi lo waya wamila izimpiko kanti isimo somnotho lapha ekhaya nanga umuntu obezoshintsha nawe mntanami iboyfriend yakho uyikhiphile ejele isimile impiko isigijima nabangcono kanti mntanami isibusiso sakho besilele ekuthenini usize umuntu ophilisana naye bese lo muntu lona kuba khona okuhle akubonga ngakho kodwa manje saphazanyisa isibusiso salokho wasiza umuntu ongabonganga ovele wamila izimpiko umbuzo uthi mprofeti uma ngiphinda ngithola omunye ngingaqhubeka yini mprofeti ngiyenze into efana nale ngiyenze kusibani bani ngizothi kuwena mntanami isibusiso somuntu masibekwe entweni ethile noma ngenzani ayikho impumelelo ayayithola engenzanga into isibusiso sakhe esibekwe kuyona ngibezwile abanye abantu bekhuluma bathi intandane zahlula amaRoma ngibezwile besho njalo kodwa kuze kube namhlanje kusekhona o gift of the givers abasasiza ngesihle la kune disaster khona bayosiza basiza ngengubo zokugqoka basize ngokudla basize nangama shelter angaze kodwa ngizwe ukuthiwa laba bantu bayabongwa kodwa ukuqhubeka kwabo besiza kuyakhomba ukuthi baya understand ukuthi isibusiso sabo silele ekusizeni ngiwabonile amasulumane ethwala amabhodwe namandiya ngeke ngawabona bethwala amabhodwe baye emphakathini yangakithi.

bafike babeka ukudla abanye sezwa kuthiwa bathi beyopha abantu ukudla bavele bakhonjwa ngesibhamu baphuca iveni lona lelethwele amabhodo kodwa hlanje basaqhubeka bathwala amabhodo baya bathwala amabhodo baya ko point bayoqoqa amaphara njalo ngamasonto uma umuntu ohamba iTheku uzongifakazela bawo baphakela abantu kodwa izimo ezibhlungu abadlula kuzo azibavimbi ukuba bengakwenzi lokho ngisukuthini namhlanje ngizothi kunohlobo lwabantu abangeke baphumelele uma beyeka ukusiza ngoba isibusiso sabo laba bantu sisekusizeni sibusiso sakho mama wami sisekusizeni lokhu kusiza okungabongwa namhlanje ikhona okuyokwenza izukulwane zakho zikhunjulwe namhlanje uma sixoxa singabantu asimkhohle utata uMandela ukuba sikhulume ngaye einkulumeni esikhulumayo indaba ukuthi kunalolu sizo alulethile kithi sisencindezelweni walwa ukuba umuntu omnyama abe nezwi ahlale etafuleni nabamhlophe uyabo kodwa ngalesi sikhathi akay enjoyanga leyo nto uyabona umuntu osizayo nomuntu isibusiso sakhe esilele kusizini akavamsanga uku enjoy ama fruit okusiza kwakhe akavamsanga ukudla ithelo zokusiza kwakhe njengoba ngikhuluma nawe ulahlekelwe umuntu wesifazane usuke naye emakhaya weza naye eThekwini wamfaka etohweni waqoma phakathi etohweni kodwa ngizothi mhlobo wami Paula, Paula mtakababa, uJehova uzokunika isifazane ozokuthoba amanxeba, ozokududuza. Isifazane usukele wamletha eThekwini, wamfundisa iTheku, wamfaka mhlawumbe etohweni. Mhlawumbe wamhlalisa endlini yakhe ukuthi akavuke ayofuna amatoho. Omunye mhlawumbe kumfakile ke etohweni. Usuzwile kuthiwa phakathi etohweni uvele waqonywa. Mhlawumbe omunye uqonyiwe wakushiya. Mhlawumbe omunye ukhulelise la emqashweni wakho. Kodwa Jesu madoda ninzani manenza nje. Lapha mntanami omkhuselise khona ngoba ufuna ayocinga itoko eduzana. Usevele wamithisa khona. Umbuzo uthi umprophet ngisangemthemba yini umuntu wesilisa ukuthi ngimtakule ngimsize ngoba ngithi ngizisiza mina. Ndodakazi yami, uma isibusiso sakho silele kusizeni qhubeka usize ngoba lithi iBhayibheli nibusisiwe uma benithuka yayingizwa leyo nto ngoba ukuthukwa kuhluke nezigaba ezimbili kunokuthukwa kwesichwenzi kunokuthukwa komuntu o innocent ethukwa zichwenzi angicacise futhi kunokuthukwa kwesichwenzi kunokuthukwa komuntu o innocent athukwa zichwenzi ngizothi namhlanje kuwena amandla akho asekusizeni ungayeki ukusiza abantu Uyabuza umlaleli ukuthi umprophet namhlanje wangelapha kangaka kanti indaba kwenze njani iyodwa into edala ukuba ngikulaphe ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ongayenzi intando yokubizwa kwakhe emhlabeni number 2 ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ogombela kwesakhe ayihlali kumuntu ongabasizi abantu ayihlali kumuntu onamagqubu enhlizweni ayihlali kumuntu othi mina ngeke ngisasiza umuntu ingelosi yencebo iyamthanda umuntu ophayo Yabona nje lapha ekhaya uma nifuna impuphu yenu ingapheli angiyacela uthandikejini ngawuqedi nodwa lapha endlini caphuna inkomishi caphuna noma amabhola amabili unike lo unike nalo ingelosi yencebo izokugcwalisa ukudla lapho ekhaya kodwa uma nizowuqeda u10kg niwuqede nodwa nizohleze nithengana nempuphu uma ufuna ukuba isishebo singapheli caphuna

ukukhanyisa ngo 455 rand yinto ka 3000 le kodwa ngithi wena ikhanyisele ngoba ngifuna uqedwe usizi uyahlekwa komakhelwane uyinhlekisa nalomuzi wakho bayawu

0: 0891 5949. Funa ukubamba ucingo lwakho kulesi sikhathi, funa ukubamba ucingo lwakho ekhaya lamandla ngoba uvula kuvala sakwamukela.
1: Yebo mama, vula kuvaliwe.
0: Yebo mani, njani?
1: Siyaphila baba, unjani?
0: Siyaphila kakhulu ma.
1: Baba ngithi angifone la ngoba nginenkinga. Ngizwa abantu baye radioni bebabazugcobo lakho lamandla akho baba.
0: Yebo
1: baba, ngithi angicela usizo la, sinenkinga la ekhaya, sashonelwa abazali. Kuney'mali kade sizama baba, zingaphumi, sekuneminyaka sizama lezi mali ayiphumi. So baba, ngizwa abantu bebabaza bethi uyabaqaqela izinto zabo, ubaqaqela iy'mali zabo baba.
0: Yeah.
1: Ngiyacela naso ukuthi usize, sesiside lesikhathi singayithola, uma sihamba kuthiwa iy'mali sezakhishwa kodwa sikaze siyikhiphe.
0: Wemntanami, ngolosihlanu yiwo lo msebenzi engizobe ngiwenza. Wena usulidinga manje lolu sizo noma ungawulinda lolosihlanu?
1: Yebo baba, ngidinga manje baba, ngajabula kakhulu.
0: Man, yini oyidinga manje?
1: Usizo lwakho baba, noma umkhuleko wokuqaqa baba, umkhuleko wokuqaqa nemali, imali ukuthi iphume nathi sifane nezinye iy'ngane.
0: Ya, all right. Manda ruke zita mazia korosia mendesa lidasia. Lalela wemntanami, usekhona?
1: Yebo baba, ngisakhona.
0: Wena ngizokutshana iqiniso.
1: Yebo baba.
0: Nidlala uantu wenu nina.
1: Yebo baba.
0: Nidlala uantu wenu lohlala eMkhomazi.
1: Yebo baba, ngiyambona.
0: Yes, ngoba njoba ngikhuluma la sengiyakhonjisa ukuthi lezi imali zenu kudala ziqaqiwe. Angazi ubani oke wahamba inyanga lena ibisanda kuqala. Angazi ubani oke wathi uyayisukumela ama-office, kunodaba kodwa bamtshene lona olukhombisa ukuthi inkinga ayisekho ngakubona.
1: Yebo baba, ukuthi u-anti lo umshoyo ngiyamazi, yena futhi lesimthembile baba.
0: Uyisigangi usebenzisa imithi emibi. Angithi wake wafihla impahla, yondodakazi othile wayifihla ngemitha. Kuneyilwanyana, lezi ilwanya zakuyayithuma zikwazi ukufihla izinto zenu, yabona? Ngoba ngibona nama-ID, ngibona nama-ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo.
1: Yebo baba, ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID nanamhlanje asiyazi ukuthi
0: kuzobe namhlanje aniyazi.
1: Yebo baba.
0: Kulungile mntanami, ngizokhuleka. UJehova uzonenzela umusa, uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami.
1: Yebo baba, ngingabonga kakhulu baba. U-anti inkingelo yena kade simthembile yonke into esiyibikela yena.
0: Vala ucingo mntanami, vala ucingo lapho, ubambe amakhadi akho asebhenki. Ngiyakhuleka manje baba, ngiyakhuleka, ngithuma ingelosi, ngithuma uzimu, ngithuma umjuluka, ngithuma umahuwa njengamanje. Shana izilwane zabathakathi, labantwana abasetshenziselwa zona, zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye kalabasia. Alright, fona mlaleli wami. Kwabavula kuvala sokwamukela.
2: Baba kunjani?
0: Siyaphila ma.
2: Ngiyaphila nami baba, benike ngenze enkonzweni yakho baba, khona inkonzo ukwasenzela yona baba.
0: Yebo ma.
2: Benginenkinga baba emsebenzini, i-manager yami baba bixabana nami zonke iy'nsuku, ngithembisa ukungixosha baba.
0: Ya.
2: Inkonzo yakho baba ngizile kuwena, ngithe ngifika ngelinye ilanga, uma ngifika baba wangibizela e-office.
0: Ya.
2: Ngifriji wangipha 2000 rand baba.
0: Hawu.
2: Ngiyangamangala kakhulu baba, ngoba lo muntu baba ubengangifuni, engizonda, ezithembisa ngako konke ukungixosha emsebenzini. Kodwa manje angazi ukuthi baba kuthuthwe enze malize enkonzweni yakho.
0: Ehe.
2: Ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba.
0: Manje usekunikeza isipho, ukunikeza imali.
2: Undinikeza nesipho sefriji elishakaka baba, no-2000 rand ngaphezulu.
0: Ubeqala ukuyenza le nto?
2: Ubeqala baba, emva kwenkonzo yakho nje baba, ubeqala baba, oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethembisana kungixosha baba emsebenzini.
0: Lalela ngenkathi akuxosha, yabona njengo

0: esekuvulele sekuphi izinto sekuqaqekile ngeke kusavaleka nakancane
1: mavula kuvaliwe ndoda yamadoda ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise fona mlaleli wami fona mlaleli wami fona kwabavula kuvaliwe sokumukela
2: umprofeti
0: yabona njani
2: yaphile baba umprofeti uwathenta inhliziyo yami yazi sinenkinga la ekhaya izinto bavula kuvaliwe siyaphela ebusuku baba ngithintwa na izinto engingazazi ngiphelelwe na umsebenzi itoho babe yazi ngisola ngisho amandla ukuthi ngize lapho kuwena emantshele
0: ukuphi nendawo
2: ngikamashu baba
0: Ehhe, umsebenzi uphele nini? Oh, ngicela uvale iredio ngapho kahle. Ish.
2: Okay, uyifala manje ba.
0: Ngiyacela mlaleli wami uma ufona uyivale iredio ngoba usuku sukhuluma naye umprofeti sidingo seredio. Siwa sasengasekho. Fona mlaleli wami inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwamavula kuvale sokumukela.
3: Molo tata.
0: Molo ninjani?
3: Yaphila tata kutshani?
0: Siyaphila kakhulu ma.
3: Tata mina lengxaki tata esinyeni tata into ebuhlungu kakhulu. Bahamba ndawufumana umkhuculo tata.
0: Ya.
3: Tata into ebuhlungu tata bila isisini gijima isisu sonke. Kodwa usuke loko ndathenga umkhuculo tata iyehla kanini ngodi ayikapheli.
0: Bekade isesinyeni le nkinga yakho.
3: Ngisesibisesineni tata ikhuphuka ngesinye ihambe isisu sonke kodwa suke loko ndathenga umkhucululi tata iyehla kancinci
0: umamlambo inyoka leyo le nto lena njengoba ngikhuluma nawe uyakhuluma lapha kumina omkhulu uthi le nto ibihlala kube ngathi iyasikhukhumalisa isisu sakho
3: yebo tata kunjalo kuyimanje nje iyavakala
0: uzwe kube ngazuthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi
3: yebo tata kunjalo
0: Alright, ngiyathandaza manje. Ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho.
3: Yebo tata.
0: Baba ngegama ka Jesu, ngithumela ingelo sokuphelisa. Wena demon lenyoka. Ehlekile sisibeletho. Njengamanje. Niyasha manje. Wena demon lenyoka. Njengamanje uyasha. Amandla kaJehova ayiphilisa le ntombazana njengamanje phuma kuye kwenzakalani manje
3: kuphuma into engamanzi tata imnyibululi ngathi ngumnyundu tata
0: iphuma kuphi into engamanzi
3: iphuma ngaphansi
0: sibeke isandla kube ngeJesus Christ yenze ngeJesus Christ isibeletho sakho yenze ngeJesus Christ
3: iphuma
0: Ngithume ngelosi manje iyahla lento iyaphuma lento kuye Come out in the name of Jesus Come out puma moya ka satan moya welumbo ngaphinde ubuye emzimbeni wakhe kwenzakalani manje
3: Kuphuma manje tata siphumile into enkulu ngathi umnyundo lolu tata
0: Usakhona yini umkhucululi lapho ekhaya
3: Ewe tata ngizosebenzisa
0: Uthathe mntanami uphuze bese ufaka emanzini bese uyogeza uyigeze mntanami uyigeze
3: Yebo tata ngiyabonga kakhulu tata
0: Baba siyabonga uNkulunkulu ayingcwele siyabonga ababona amandla onke sibonga lugcobo sibonga amandla sibonga ukuthi yonke imoya ehlasela abantwana bakho yonke imimoya yobuthakathi yonke imimoya yezifo yonke imimoya evala into zabantu yonke imimoya evala imali yonke imimoya evala imsebenzi iyathutha namhlanje kwamavula kuvaliwe sokumukela
4: Yebo kanjani?
0: Mama siyaphila. Faka umdlandla kosamama walala sibe singalele thina.
4: Yebo baba, ngicela ungithandazele ngiya ku-interview kusasa.
0: Uya ku-interview kusasa?
4: Yebo baba.
0: All right mntana, mikuphi?

0: lo ngimoshela isikhathi lo baba. Angezwa. Angezwa.
1: Only 10,000 ngawuthola.
0: Baba usekude ukuthi uphumelele wena baba usekude ekhehla lami. Akuqalwa ngo 10,000, akuqalwa ngo 10,000.
1: Yeah.
0: Uyowa uqala mawuzoqala ngemali enkulu kangaka. Hofika lapha kumina ngubusisa baba bese ngichushise ukuthi ibusiness iqalwa kanjani baba.
1: Yeah.
0: Ngoba nje manje ngifuna ukukuthandazela ubingelo sikubusise. Kodwa ngiyakuzwa manje uvele ukhanje nawe awuzizwa uthi uthini.
1: Hayi yezo baba. Yikuphela amahloni okukhuluma ngidwala.
0: Kulungile baba ke ngikhuleke.
1: Yebo.
0: Ngiphakamisele emhlabeni ntabeni lapho usizo lwami luvela khona. Velaphi usizo lwami? Luvela kuJehova owenza izulu nomhlaba. Ongeke avume nonyawo lwami lishale. Baba ingcwele, busisa le ndoda. Ngifuna le ndoda iqale ibhizinisi. Ngiyayibusisa baba. Ngiyabonga ukuthi baba iprovision iyayithola njengamanje. Ngegama likaJesu, amen. Baba uNkulunkulu use kubusisile. Yenza indlela kodwa ufike kumina baba uzongibona ngolusihlanu.
1: Yebo. Ngiyabonga.
0: Alright, sihlobo sami ziyakhanya izinto. Ngifuna umuntu mina mayikhuluma ngashiye akhakhulethe fast ma ukuthi into ekhakhulethwayo le. Ngoba manje ngifuni ukukhulekela umuntu. Yebo.
2: Yebo bavula kuvaliwe mina lo kama Sofide baba. Ngizithe ngamprofethi.
0: Yebo baba.
2: Eh kuyinkinga nje yabona ekhaya kube umprofethi kunanento engithintayo la ebusuku kuvaleke imali kuyaphetha baba ngaphelelwa na umsebenzi kunzima nje la ekhaya
0: baba ngiyayikhulekela le ndoda uNkulunkulu wama ingcwele ukukhala kwendoda kujwayelekile ngizwele Jehova
2: eh kunzima umprofethi
0: sengikhulekile baba ubunzima kuphelile manje. All right. Sengiyele esikhatsini sokugoqa. Sengiyagoqa. Yebo.
2: Yebo bamprofeth, mina bamprofeth kaMashe, angazi le phone kwenzakalani.
0: Baba sengikhulekile. Baba sengikhulekile ivulekile into zakho kholwa. Fika kumina ngolosihlanu baba, makukhona okunye osafuna siqhubhe. Ekoda le ndoda ayivali iredo ngemuva. Bona mlaleli wami siyavala manje khoma vula sakumikeza
3: baba ingenile ingemlo ngiyabonga kakhulu
0: yina ngenile yini hey yina ngenile manje
3: imali baba message yemali baba ingenile
0: mana imali yani
3: oh baba yabona
0: mana wena lo lade ngikhuluma nawe
3: baba ngiyabonga
0: kungeni message manje
3: yebo baba 25,000 yebo
0: hayibo
3: mama
0: wena lona kade ngikhuluma nawe ngeyinkinga zeyimali
3: yebo baba yebo
0: tanami siyabonga mntanami uJehova akaqhubeke anivikele anivikele nakulobu buthakathi obusekhaya obusemndenini wavele wacima lo muntu yey hayi ngeke yebo kwamafuta sokwamukela umuntu ocina lo kwamafuta sokwamukela
4: yebo baba unjani
0: mama siyaphila nkosi yami
4: yebo baba ngifona mayelana nenkonzo yohlangalwe imali baba
0: yebo
4: baba bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiphinde ngifike ngizovuselela baba ngoba yake yangisiza kakhulu ngonyaka odlule ngafika
0: ngazi
4: ukuthi ngithenge indawo baba esiyenga ngakhe nomuzi baba nginemoto nje ngikhuluma
0: wawufika kwinkonzo ohlanga le mali ngonyaka odlule
4: yebo baba yebo yangisiza kakhulu ngangihlala nasemjondolo ngasuka isho nasemjondolo baba senginomuzi wami nje nemoto.
0: Since wathola lolu hlanga lemali wasuka emjondolo wakha.
4: Yebo baba injalo nje.
0: Usuna nemoto.
4: Yebo baba nginemoto.
0: Pho mntana ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje. Yini manje uthi ufuna uzoliphinda?
4: Ngifuna ukuzovuselela baba ngoba hey lasuke laphazamiseka baba.
0: Luphazanyiswa yini? Phela into engaphazamisekile yaphazanyiswa yini kuwe?
4: Asiyenge.

0: Iphutha baba ngakhiphi isizwe.
1: Oh, mntanami.
0: Ey baba nami ngiyisola ngoba nje ngabe konke kusahamba kahle.
1: Manje sekunjani kuvalekile manje?
0: Kuvalekile baba ngoba nebusiness ebengithi ngiyalenza nje imali ayisangeni kahle imali ikhona phansi kuyabheda baba. Manje ngifona maya nokubuza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphinde ngizovuselela njengoba le nkonzo uzobunayo.
1: Mntanami ngoba mntanami uzibonele ungufakazi oqanda ikhanda wayibona le nduku ikususa mjondolo yakwakhisa umusi yakuthengisa imoto wena wahushulisisa ngakutshena ngakinitshena nonke ukuthi idalwa ningayiphazamisi lalelake kulungile mntanami uzofika ngizokuhlambulula bese ngiyakunikeza mntanami siyabonga le msebenzi emihle kangaka ukuthi usunekhawusi unemoto ngenxa yoluhlanga olunamandla kangaka siyabonga
0: Ngiyabonga baba nangosizo lakho kakhulu
1: Amen.

0: kuphela. Uma ukude ngemlilingwane ungashayeza inombolo 0796551813 0796551813 okanye 082 0981 282 0982 0982 0982 0982 kube umbuso wodwa.
1: Baba Soto, hayi ngila ofisi, ngifanisobonga imisebenzi yakho emihle ngenzele yona. Mina ngumama Madida kaBester, ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo, ngangigulelwe umntana.

ijuice yamalumbu iwu 550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda lingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa mavuthulula yabona mavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusiza nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali utholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningike okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abanenyama ezingasaphila bangazibawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uzuvuthulule ngishizifo ezisemzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwana ukuthi umuntu athi noma eya kwadokotela afika athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo 550 rand nje ku pela kanti ke futhi enye product yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyakuthola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izinkulu ubaba nje akadlali neingane yakizothi ngithini hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasithela ukuthi ibullet isikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya hey we bobaba ngithi mina

ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izinkulu ubaba nje akadlali neingane yakizothi ngithi hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasithela ukuthi bullet isikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya hey we bobaba ngithi